0: TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM.
1: Alam mo ba na malaki ang maitutulong ng araw-araw na gawaing pisikal para mapanatiling malusog at masigla ang ating katawan? Ayon sa mga eksperto, kailangan natin ng 30 minuto o mas matagal pa na regular na katamtamang gawaing pisikal araw-araw para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit. Ang paglalakad ng maliksi, paglalaro, pagsasayaw, pag-ehersisyo, paglilinis ng bahay ay ilan lamang sa mga gawaing pisikal, magsimula sa ilang minuto sa isang araw at unti-unting dagdagan hanggang umabot sa 30 minuto o lagpas pa. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
2: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace, o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry Mimaropa at ng himpilang ito.
3: Bago po sila makasama sa programa ay katulad din po sila ng ibang pamilya sa taas ng bundok na talagang naghihirap po sa buhay.
4: Ako po si Rodrigo Fugoso na nakatira po sa Sitio Magarang. Ang buhay ko po ay isang magsasaka po ako. Kami po ang nahirang na huwarang pamilya sa Mimaropa.
5: Dati po talaga, nung panahon na yun, kami po ay hirap na hirap po. Halos wala po kaming sariling bahay.

0: Safe Drugs Mo, kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

0: Spirit FM repairs broken hearts with music.
1: Premium D3, ang bago!
2: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
3: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ipinababatid sa lahat na ang SFM Sales Corporation ay magsasagawa ng Mitsubishi Service Car naman and Maintenance sa kanilang service center na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro. Ito ay gaganapin simula October 19 hanggang October 24. Para sa kadagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Harold Bautista sa numerong 0909-5009-927 o kay Rufo Castillo sa numerong 0999-167-0829. Mitsubishi Service Caravan and Maintenance, hatid ng SFM Sales Corporation. Inaanyayahan din kayong bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.
5: Suramires po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
8: para sa chance manalo!
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash alley na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDIC.

TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM. TCSB 104.1 Spirit FM. Spirit FM. Spirit.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Trap Premium D3. Ang bago!
1: Ako si Ira. Pag Gold Standard agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, baang DC at energy na bigyan nito sa katawan.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Banco de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Ipinababatid sa lahat na ang SFM Sales Corporation ay magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro. Ito ay gaganapin simula October 19 hanggang October 24. Para sa kadagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Harold Bautista sa numerong 0909-5009-927 o kay Rufo Castillo sa numerong 0999-167-0829. Mitsubishi Service Caravan and Maintenance, hatid ng SFM Sales Corporation. Inaanyayahan din kayong bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.
0: 104.1 Spirit FM, the city's best.

0: Spirit FM.
1: Access granted.
2: Premium D3, ang bago.
3: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Ipinababatid sa lahat na ang SFM Sales Corporation ay magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro. Ito ay gaganapin simula October 19 hanggang October 24. Para sa kanagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Harold Bautista sa numerong 0909-5009-927 o kay Rufo Castillo sa numerong 0999-167-0829. Mitsubishi Service Caravan and Maintenance, hatid ng SFM Sales Corporation. Inaanyayahan din kayong bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.
5: Suramires po, baka manalo cash! Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa chance manalo!
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cashali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
1: Spirit FM. Access granted.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan. Ang Bangko

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Ira. Pag Ghost Counter Agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Baang VC at energy na nagigyan nito sa katawan.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: DZSB 104.1 Spirit FM.
1: Ipinababatid sa lahat na ang SFM Sales Corporation ay magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro. Ito ay gaganapin simula October 19 hanggang October 24. Para sa kanagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Harold Bautista sa numerong 0909-5009-927 o kay Rufo Castillo sa numerong 0999-167-0829. Mitsubishi Service Caravan and Maintenance, hatid ng SFM Sales Corporation. Inaanyayahan din kayong bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.
0: DZSB 104.1 Spirit FM.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Premium D3, ang bago.
3: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
0: Ipinababatid sa lahat na ang SFM Sales Corporation ay magsasagawa ng Mitsubishi Service Caravan and Maintenance sa kanilang service center na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro. Ito ay gaganapin simula October 19 hanggang October 24. Para sa kalagdagang impormasyon, makipag-ugnayan kay Harold Bautista sa numerong 0909-5009-927 o kay Rufo Castillo sa numerong 0999-167-0829. Mitsubishi Service Caravan and Maintenance, hatid ng SFM Sales Corporation. Inaanyayahan din kayong bisitahin ang kanilang display area na matatagpuan sa Barangay Sapul, Calapan City, malapit sa Provincial Hospital of Oriental Mindoro.
4: TCSP 104.1 Spirit FM. Spirit FM.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel.
1: Premium D3. Ang bago.
2: Ako si Ira. Pag call center agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3. Iba ang busy at energy na bigyan nito sa katawan.
1: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
3: Suramires po. Baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senet Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cashali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Huwag kalimutan tingnan ang ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly.
10: It's fun to be with Spirit FM.

0: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at ng himpilang ito.
1: Tandaan, ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, MIMAROPA, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
2: Halos kami na po yun, lahat magkakapatid na pumapasok, yun na po yung magiging tanghalian namin. Doon ko pa na-realize na parang hindi ko po to kaya, hindi ko po kaya na habang buhay na ganito ako.
3: Lagi ko pong ginasabi sa kanila na mag-aral silang mabuti para po mabago din ang kalagayan namin bilang katutubo. Kasi po sa panahon noon talaga dito sa amin, pag sinabi kang katutubo, napakahirap po talaga ng kalagayan. Parang ginadown din po talaga yung pagkatao namin.
2: Pagkapasok ka, nag-enroll na po talaga ako. Itinuloy ko po yung course ko na agroforestry.

0: Herbalife Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: No return, no exchange? Bawal yan! Basta depektibo ang biniling produkto o hindi wasto ang serbisyo, pwede itong i-repair, i-replace o i-refund. Tandaan, meron kang karapatan bilang consumer. May reklamo bilang isang consumer? Dumulog sa pinakamalapit na DTI o negosyo center sa inyong lugar. Isang paalaala mula sa Department of Trade and Industry, MIMAROPA, at ng himpilang ito.
1: Tandaan, ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, MIMAROPA, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
2: Halos kami na po yun, lahat magkakapatid na pumapasok, yun na po yung magiging tanghalian namin. Doon ko pa na-realize na parang hindi ko po to kaya, hindi ko po kaya na habang buhay na ganito ako.
3: Lagi ko pong ginasabi sa kanila na mag-aral silang mabuti para po mabago din ang kalagayan namin bilang katutubo. Kasi po sa panahon noon talaga dito sa amin, pag sinabi kang katutubo, napaka-